Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa Bagong Bayani Radio Program. Good afternoon everyone. Kia ora, this is Leia Batarbonia. Sa muli, ating mapapakinggan ang radio, Bagong Bayani Radio Program dito sa Radio Hawke's Bay. Napakaganda ng panahon, maaliwalas, hindi masyadong malamig, although it's going to be in the winter season, pero maganda ngayong hapon ang ating climate. Ngayong hapon ay gusto ko yung ating topic sa ngayong hapon ay tinaguri ang values of youth sa Philippines, no? Ito ay pwede nating pag-usapan ngayon ang